Ma profite pataje avek ou yon informasyon important sou program repa l'ekol ak pri pou ane 2026-2027 la. Pendan a prepare pou nou akyeyi elev yo nan sal klas nan dat 13 out 2026 la, nou vle pataje avek yon ajustement important konsernan program dejene ak repa midi nan l'ekol nou yo. Nan denye reynyon komisyon konsey l'ekol la, yo te apouve yon nouvo lis pri nan objektif pou ofri repa gratis pa maksimum elev posib. Selon règlement fédéral yo, gen kek l'ekol ki kalifiye pou Community Eligibility Provision, CEP, ki se Provision Eligibilité Communautaire, ki se yon program USDA ki pemet tout elev ki nan l'ekol ki elegibyo resevoa dejene ak repa midi gratis san yo pa soumet yon aplikasyon pou manje. Elev nan apèpwè 121 l'ekol ki kalifiye yo pou al kontinye manje san peye. Tandi ke, elev ki nan lot l'ekol yo pou al fè transisyon pou antre nan yon program kote fami yo ka aplike pou repa gratis ou bien apre redwi selon elegibilite yo. Men kek poin sou fason sa ka afekte l'ekol piti doa. Li important pou chèche konen ki kategori repa pou l'ekol kote piti doa ye. Dabor, kategori 1, l'ekol CEP yo. Se sa nou rele l'ekol ki tombe an ba provizyon elegibilite kominoter yo. Koman di gen 121 l'ekol spesifik. Pou l'ekol sa yo, dejene ak repa midi apre te 100% gratis pou tout elev ki nan 121 l'ekol sa yo. E ki sa yon parent a supose fe, donk nan ka sa parent pa bezon fe anyen, piti to ap manje gratis otomatikman. Elev ou bien l'ekol ki tombe nan kategori 2, se l'ekol ki pa fe pati program CEP1 ki se Provision Eligibilité Communautaire, Parmi l'ekol sa yo, nou gen l'ekol elementèr avèk sant ke et yo, e pou elev sa yo, dejene yo ap gratis pou tout elev, men repa midi yo ap peye, a mwens ke fami kalifiye pou repa gratis ou swa nan pri redwi. Men pri pou repa midi ki normal, sa nou rele san rediksyon yo, se $4.20 pou elev.